0: Malobis.
1: Malomiko.
0: So the sick and folk wong.
1: Yeah.
0: On mele we ku pulang al kakong.
1: Ah.
0: Ole kali u puye ngai ma.
1: Ah, kong wala.
0: Ema faya la se koi o omikasi mero fai upunga.
1: Emo I.
0: I.
1: Okay, Miko.

0: Ele na fa vi fianga su fi filoi. Ele nei fo ia uli le sto na ile tato por kalame muli muli. Ya le palunga muli muli le ole ava ine le radio sam wa le tano ava ile nei asto nai. Le tele o nei tau sanga fa fta ia tua ia pa ia mara mamalu le atunu. Ya sa tau mamafai ile ava le. A leo mafuta mai. Ya le pule o le tatou faleta vale le Omega Cars le fetalaga iā tugisia P.O. Wilson malo le soifumunuia i le fioga i le alipule
1: ia lagi ma soifumunuia e lamafioga le iā taua
0: tai
1: ioe ae o le gaga fesia foi ma le gaga famogolalo e faafeloai atuai lau susuga foi palo fioga le iā taua i le avakelava ma le paloalo ai te nani kudaunga le whaaponga Samoa yoi ona olea wha tua maua tu kuilo ni pato vaa e ole pokalani mbuli ndei ale ole tano ama ona misia foe le mamanu le atunuku foe le pokalame le atawa ona ose pokalame e matautia foe ole unique ole pokalame ole e mogo ele stele o mea moni ma mea sao foe lo tupu ma mea sali tau tupu tatu atunuku
0: yoi
1: ya le nga si pia la man nga nga falo lo sa talo pa trai lo pio nga foi pol tau tai o tatu ko kala mi tano aba e mo waile me moni mer me sa sa lo fa se fu mo mia fa malo le to bata ia le ia tau
0: ya la gi ma fo i love te linga tong si a fa tai le tu lo mo lo malo si ya ai se fo tai mi o te val au tu ai o e pisi o la se ni kon kala te atangata ale me si li na na tau ai fa tai u fa do mai lo tai ni ile nei fo ia stona o mai la fo ga le pole a pe fo le fo inga luenga ya se li porti o le nei ba ia so to le ia tu ia manisi fo isa auto a fa so ma ma ave ile fo tu anga ma le so so di sa linga se tavale
1: a ia a pa tai mo le fa filia la va so le ia tawa on tu langa fo i o to tu ala mo le fa to ba a ai fo ia atom siela to ye to so san mi pai mo no so ta tuo chnu e fa ta wala te sili ne tu la le a to o no le wa si to ma ia ke pore pa su lima minute pe to su lima minute ta wa ina ana tu va tua tua ai fo ina ta a o tu ai ka si fo ka mali ma fa tu ma no fo le no ma ia pa sili oni si fo tu lang tu pe mau ma tu pe maso so ani fia mo wole so so ani fa manga ne to finance la nga yo fa ke yo foi la ne to mali ina uno no tum fa mata la uma me a wi ili ono ni tu la nga e ole fa nga tari so i fuanga tu la nga la to wi yo e ye tu la nga fa ya ai ni tu la nga to e le ofi fia foi le ne to mali i foi ni si to to so to mali o ta to tu ya na ni ta uni swafa ane man man uro ni to nga fa ta ba ale tulanga ale mafu anga fa sole atawa e ngai ta ngule sibi ona ale wa chito no ma tulanga ole ole si anga ole si anga le tong shire me da foi ta tuwa chnu e fe so so ni fa mam lama inside out bien pa ponen I can tell you the truth yours I will never hide anything from our people or from our Pacific people
0: Nadir.
1: I want everybody to know the fact is the inside for all the details and that. Ia na ia mana mana mana tau tengah tay ni situ lang ele fa pe fa iso fa pe poto le ya tau le
0: ya.
1: Ole tau sua la ba le tau siet so suani le pa ia mulu no sang we fa mana tu lang me tau tupi. Me tu lang I fo i fe ta we inga me tu lang nga ye fa tu tuza to ni situ tua. Ole ma fo anga fo le nga ta pe nga tau siet le tu lang le tau tu sang le ma tau te ba ai fa ta ba ta wa. Ta mai on fa tau. Mele ole foi lista la inor tabale ole se vesi inor tabale fai na vauna fitness inor tabale e fai fua umala no mega kansi di toto sangu mumbole ko kanate olo na mafu angalele ya tawa ina ia fai loa tu alipa ia mawalunga shio tatua chinu ele ma fai nga tawa nga bale ina e tongi siya lipa ia mawalunga shio tatua chinu ta umong tatau tabale e fape e ta uli alor tabale ngalo lo mole lo fale ai ole mafu angatlo no alen tapi nga tong siya toto sangalele ya tawa ia na na tu a atua siya tamali fie fie po le tala na matu fa mamanga tulanga umba ye ui lawa se ni si tulanga na fa atino ni si po e yo le si tu vayo le ngadwenga a la li ta wesu wafa ya ane uke manu man ya ale tulanga na to ye to fa ya to si e to sa ni shota tuwa chinu ua le atawo
0: Mandia la ma lo va tai tau tele o le sina me man tu fo me ne finance ah ma fale tavale e o malo lava ona va tul tavale tangata wale o to yano maile le dealer le car dealer ile tangata o la o so tai na o le tangata ma le tavale ma le finance ah ale mele te fini o le extra service mo tatu tangata e mo le toile nga nga fa tai o lo no winga O le nae wha mautui na lava le vāna nofo lea. E le wha pia na umalon wha tau ta vale. Ia ona ta vavai e lola ia le na le maftang. O le sa o le na?
1: Sa o le sa o le sa o noanga le atoua. Ioe, o le mawatonu anapa mwe mwe. Welele ina ia tele ana visi tulangai. Ae, e uwe le tasi lua tonu teo sanga wa wa. Umatoto sanga e ton pato si e tso sami. Da ini mesti tu kembali mana kita amal tengah tak?
0: Sosial
1: kita bawa tu amal sosial ni pasti nomor ngagweng lah. Kalau abang la, lepas tu ngaco langan atau ia ini makin tu makin tu siat sosial ni lepas tu siat cuta tu atau uang atau apa?
0: Malo, faham? Ya, ini special lo fang asal lo table day ono oleh fobo tu lo nanti le asal tama.
1: Ya, la lista ceri sesama talang hal ini ada wah. Jadi mungkin ayam dapat soal metode nol yang lebih pasal membuatnya ia lebih spil malah tunggu kulit nanti wah. Di situ tu oleh lebih kekang seala tu le ni lo bintang tu fatah wah. Yo, ay oleh file mohon lima selatan alasan sama kalian lekang sana. Tapi konkrasi ayam tak boleh mohon lima selatan alasan mana tu ia. Ay SML lebih spil ya tu wah.
0: Mm. E se nel mio figlio ha detto al lima ce l'ha la exole. Io le malo solo mi che caso per la santa malia che. Ma lì la malo fa tai tau te le fa la vilo le da. La fa lungo lungo mai cina o che mi alle wa ka lungo ko sa vari ole. E le tato tu atusio le lua
1: Ya kau kau ngah ambil lima senarai China, pakai China file fasua.
0: Malu ya lah.
1: Ya, ini situ langgan ni atau ya kelola fa pupu il ta maftanga on orang buat kami fantasia.
0: Ya.
1: Aisyambo ya, abon nufai sambo semua cara mai awal tele sama di file tu dia telefon sosial itu siapa tu itu mau cerita, amishet papa mama abenga. Ilmu selalu kami describe ini papa tu iman kau. Dua selalu kami diskai. Infak pun ada orang awal tanto la landline oleh oiva lua fitu lima balu tu silua oiva lua fitu lima balu tu silua. Ya, anda perlu telefon terbaik oleh all watasi pada tu ono lima watasi all watasi pada tu ono lima watasi. Ya, abel ni tu lama ni time yang lain atau ya, efai elu fatawa, efai pun mahu fongal puleng alu metakas. Emomole tu ay lama dengan alu fatai cili lama lama fongal yang atau. Yo, aljina ni foil ya lausuma sabia boleh fo el po kalame matong fil tano apa mai la wala matanga tau amaton tatu wa mafuta ke yo mal ni tula e mo mole tula wal fo el partai tele la mal ka kan si lausuma foi pano go fiona le ato ya fa mo tele la wal tu ya fo fanga foi yo wa fo lu manai simula i manuia ya Ela so so tu leva che lava mal fa lava fa tai che lava le yakawa
0: fa tai che de tonsia la ufiong le li pule le tato fa le tava le o meka kas fa tai mo fa yanga fa tai foi e la tu tua ya sambo e le telo ne to sanga ba le temi tate fa so ta ya i lunga o le aso to na i ya mo isi foi ya so le vai aso ai mo ni ya tele la ufiong tate fe lo i pe fa so i fui mo le temi ne
1: ya
0: si fu mai men via ya si fu Ole fionga le di pulo le tato fale tavale le nale o meka kans e mfayo na yanga iaia wasef sosani lua salau Cavendish Drive i papatoitoi manu kau ya ele ngata fo ile na fayo na evan au lato ofisa o iwa lua fitu lima valu tasi lua o iwa lua fitu lima valu tasi lua po ole o lua tasi 5 to 1 lima fatas. Numeral na fevai aleli pule. Tong siya Pete Watson all watasi 5 to 1 lima fatasi. Tasi fole nei fata vale. Na tatala lo fo ile le tio. Le si ufongo sa mole radio sa mole telo to sanga wa mabai. Ya sa fesoso adi mai lava ma fai pa anga ma le radio sa mo e o mai lava le tai au le nei. Ya lo fa pe na lava ona tau si ale na. Va no no fo le lei. Fa pisnisi. Ya ma tau tua mai fo i ile ma malu le tunu. Va malo atu ile to telo le tatu tunu o lo ma futa mai. Telesia Booth, thank you very much, Sevea, for entertaining and the support for all our businesses. Best wishes from Fingota Daniel and Sia from Whangaparoa. Yeah, po ina fo ile atu Whangaloa. E ale te miu te o tu e ina, wo lo Telesia. Yeah, fapena fo ilu so, yeah, Daniel. E tatu Kokomaster, www.kokomaster.com the website na pa na o yai ya fatalo fatu mani noa 27 fatalo fatu the beautiful Landuola le vai ya fa pe fo I le uso tave veu Rex le vai va fata yo le na o tonu watu mal man via le fainga malanga le tamai tai wa le umise te mi tatu te feilo yai ya tave veu manatu ya yai le fam yanga le tua e mowalo malosi. Yeah, fapena fo I on mua lava manua tatou te fsota yai. So great to hear that beautiful Landuola has made it home safely and hope to catch up with you guys fairly soon. Yeah, fapena fo I famenuia tuai ile uso ya pestata malangi Alex Fido ole si ufofonga le na ole atatu litio samo fesotai ila lo ile Plain FM I Kalestete alole nga lue fapena fo iluso ya momoti ya pole sunga fo ya soifua ya malefaletua ya lina patalo fatu vafta ile angale yane ina watatu filo I Ashburton ya fapena fo I ya le maliu sa anga I etuai inai vai yasu ua tuana yatu. Aile silea. O Felice, talofa Felice Nicolao, o tala lei tapai, na lole soifumruia, ya, fapea fo I ya Malia Porter, talofa Malia Porter, na lole soifumruia, ya mauto umala. O maliola tala seifa mai atuaile, mata upule nei vai yasu. Ole fa mamla maina le mata upulea ole suia o tu la fono po le teute wino le tu la fono tau fa afi mo le tatu fa le tupe tu tutondo the Samoa Central Bank la tatu watamu mo le peselea fa manuia tuai ilo uso e atavu veu Rex Levai ia maleta mai tai olanwola ina watanu umalmanuia le fainga malanga ai mamoli atuai ia whamai senga ile teleo a inga o lo o ufitia ile au pongisa ona ole vala au pa ia le atua ai maise ia le tua fine po le fionga ia tele sa Ana Maria a famui na sua a vele nei a vanoa vale lao lao e mamoli atuai whamai senga I lau sunga sua le maupua na fanua. Ya fa pe fo I po la ufion fo I le top fia fa muina a tolu ma na ve misiluki su a fa muina mal fa tu ya ani ya fa pe fo le mamalu lo to ainga su am su am le sunga ya se yuli malang mai samua ya a mal se fo yo paulo manga fa ainga na lua e le bala au pa ya le tu le fion ya telsa Ana Maria e le nei va yaso ya fo fo want to more sounding a fale a inga la so te au pole fia fia na nei ya fa pena fo I lona fale la o singa ya mo le pe au fa ma vai I le va yaso fo ya ele se si tu mo te te ele fina ngalo le tu o sua male malu lo to ainga fa perfo ile fa le tua malo lo man malo ya sia ya malo to ainga ya ona ole bala awale tua ile afionga ya telesa ana maria sua ya lo fangia le tua ya le fa moe ya mtafi malafo ile tua ile fainga malanga le tina pe a tete atu lona sa fou fou mule la lulangi o nganga i pulotu ya a upa ia foi fasino a wā ia le afifio i tapa au o le itu malo a wā le mata afa ma le fionga ya le tele fa pe foi le fau muina o le tamba le fale o le tupufia una ua langia ai le pa ia mawalunga ma le mamalu o maota ma malae fai taulia a wā le pēr ma vai tangutu fa pēr fō i le sāwha inga. A tua, ya e maise fō i le pa ia mā walunga. A wā le usua li i fa pēr fō i tamā pā. A ole langia fō i o vaiala, e suai le tamā le fale. A wā le fionga i le mātaia. Ya fa pēr fō i le fale lima ma le fale valu. Ya e maise o le launga e tausi, a wā ia tōtoo faleata, le tofā ia une, ma le aunga mālie, whapea fōi, le leua malona fale sifuru, ma le faleanga fuku. Ia, o mātou upu ma mōmoonga le lei, o lo whaanga, ma whamaisenga, ona ole tuua o le mālo. Ia, tā mawhanifana le tua, I le ainga, whaavau vau, paolo mangafa, o wō, ma se malua papa, ma e olo tangi mai ala.

0: Malomis.
1: Malomiko.
0: So the sick yan fok wong.
1: Yeah.
0: On mele we ku pulang al kakong.
1: Ah.
0: Ole kali u puye ngay ma.
1: Ah, kong wala.
0: Ema faya la se ikoy o omikasi mele ufay upunga.
1: Emo oi.
0: I.
1: Okay, Miko. Al wakul.

0: Μαλό, μαλό να μάνε.
1: Όλα.
0: Όλα σάρι, ναι, για φιάφια. Που είσαι φορέ, λε τα βολούμα είναι όλα. Αν λε φάρε, λίλι πώς είναι, για φιάφια.
1: Καμπά, ναι, εγώ λέω μα κουά, επέρο μαλπέ. Για βίλε, κουά καμ φάιμα, ηλε σημάτσε. Αλουάκου καξί βζάμο.
0: Σε κουά, κουά κουά μάουα. Που είσαι αγουά, φάι φάρε, λίλε, ακούσι βζάμο, α. Ma lo lava leon sai ma lava pale ne ya fia fi fa tai tele lava la swa tau ya suma le fa la un le tala le su lu tala le tu loma ya fa tai tele lava mole ta po kala mi ne ya fia fi fa fo i lava vi inga le tua a wa lava ne ya te ma tau ya wa lava pe au ma au tu wa ma wa mai ne po kala mi ia le lofa ma le anga le leo le tua wafitai tele lava ila atu uma lava lo mata mata mai bo mai bo mai lungu le api folinga o wafongo mai lungu le ala leo wafitai atu ma lofa atu fo ipo kalame ia te otong ia lofa atu fo iyo matua peyuna masani ai my brothers and sisters all of my uncles aunties oka peyana ya sa o ale sa no ngar failaun ana fa pewa la watu to ingo ya ele nga tsofo i hotels fulu ai wo ole so le lotu taya ya le la watu pe a lotu ingo ma to swaf ai on tatu taimi a lo fa tu tele ya to tu malava all of our viewers from Samoa, Australia, Tutuila, Mamanua, Oka. Le melu wo o ya il tatu po kalami. Vi ia le tua. Me se foi lá em tolo mai mo mai ma fafunga mai nei New Sila a lofa tele atu poka la me ante o tau ya a lofa tele atu fo yo matua fale nganga ya le apostolo le apostolo ya kuki aloli ma le faltua polijinal nga luenga ya lupe aloli ya me se foi tato e kadesia i mangele mahunga bridge ia le lofa manang le leo le tua ia o le karesia maola Livingstone Evangelism Ministries na lofa tele atu le ngata foi lea o a inga uu malama lo lana mapapa au i lea tunu ma lea tunu oka ana la watu to ingwa ia ua o ataya ua o te nofo nofo ai ele mapewa o mata ai mapewa le mutu tulo ai oltato por kalamir na len yafi yafi se upu po se chaptua se au nanga wale chapta mali to sisi ma to fa fonga ave malu i fale poto la wale chaptai ai se na tu yama ya pole lo fole tu chatta tu ai feilo ai ya se tato vai pole ale schedule oltato team ya to te fa ta si foi o manisi o tato team in Rasfo. Yeah. If I will pay a lavale Fale Lily Boys, just a lava be all Rasfo. A little Rasfo, yet Ras to what? I be a little tour. A lofa teller to you la to Uma lavolo. My mom, my lungole. Bring it to Failang, opo api folinga. Yeah. Sunga ya, si fanga ayono fa fua, a lofa teller to. Fafitai tele lamo mo whamanuianga malo fata si mai. Ya, ni tato tai tae pole. Feta lai ngai ase o manu seo tisai mta fai. A lofa tele atu. Ya, malo to tele o la antolo o fafunga mai. Sa awa lisi ya, awa fingo na kakungu. Okar, okar. Yoi, wa matautia le to tele o le support male lofa. Ya wal ma por kala me fata wa ele mat ele ngatso fo mama wa ya are tato ti mato faf tai tele lava faf tai tele lava ya tato por kala me na man wi tele lava fu fuanga ma malo longo le ne ya fiafi o ne po ngatso fo ele fe nga ma sauninga lotu i fale ta po i mama malo ta po i last tile ngata foi lea. Ya. Yeah. Fe au titi mafaiba ngaluenga olo fea ngayi luwa asfo. be a pule lofo le tua, a lofa te le atu po kalame, ya te oto umalava. Ya o tatu po kalame na, a e ole a tatu fai u, ili te talo le lii, ya o to a one nei, o ben fui mono, ya male sunga le fai launga, sulu tala le tuloma. Signing out for this evening, this is the Koko Samoa Youth Show on Radio Samoa, Tasi Lima, Iwa Tolu, Amo. Soifua ia.
1: God bless.

teve tua la ula fala wa eti wa ia fusuanga ula e pasa mo moni este la e ia male oriol alo la ia la talunga tu ile tu na yo manonga o ia na te fato ila lo le fili aia e foi mai mal siampini to yo se ana o ia fusuanga sa mo ai la ula fala ina nei ngalo ai ai mana tua i loa nganga. Ta tu tu atu i tar sanga, o le tua na te mawhaia mea umalava. Ina ia e mahalo, a wase ai mo sa moana.

ai proclama o ahoni ke hifo holau marie ta pekina ai proclama o aho ko ni ke hoko ai nga hiva ai nga tokon fo holau marie ai nga yako to hitap pe amoi nga proclama ko te te i ahoni ke tokoni aki e mau mo ui he peri kimi o ngosia o ku mau fai i taimi mau hanga ki o afio ke tau kau mukoe toko ke mau ngona ai forofola ai pongpongini taunga tonu ki ho mau loto ata mai pia moe lau maarie. Kei fai ake ai pe ho mau whakaloto lai i, pia kei tataki ai pe e mau mo ui, ke mau tukarikari ai pe, he mau tui pia moe amanaki ki ho afio i ho tokoni. Ofa ke monu ia, pia ke kau mai pia mo ke mau tolu, he polo kalama ku mau kamatani. Ko lotu ia moe kore, fai atu ia sisu kalais ko alo, ka ko mau whakamo ui. Amen. Ko e wholawhola lau magtau tolu he pongpongini o to o ia pe mi he kospeli o Sisu Kalaisi na hiki tohi ko ia Matiu, taha ono e wahe te o kamata lau mheni maa ki heong fulmaua ko ia o e konga. Matiu taha ono, wes nima, ki he taha ua, ai au pehe a lau a wholawhola. Pe a ua kaua ko ki he kauwai ne ngalo ia te knau tolu ke ave hama. Pe a whai Sisu ne lea ke te knau tolu o pehe, mou a o wakai te ria ai rea wani ai kau whāresi ma kau sātusi. Pena e are ai, ia te kinau tolu o pehe, kono uinga a pehe ko i kai te tau o mihama. Pea he ilo i sisu na ne pehe ai kau tui vai vai. Ko hea ku mou a rea ai ko i uhina i kai te mou o mihama. Ko teki koa ke uhinga ki te kinau tolu pe te mou manatui, ai fo i mā e nima, ai toko nima a fe mo i fiha i kato whaka hunga na a mou omi. Ka au maha a whi maa e fitu ai toko whaa whee mo i whiha i kato na mou omi. O kwe whee nai e ne tae haa ki ri mou tolu na i kai ko e kurea atu ki ha maa. Ka ke mou wakai te ria ai rebani ai kau wharesi mo i sātusi. Na toko mahino ke ri nau tolu tā o kui kai ko e ne pehe ke nau wakai te ria ai rebani maa ka e te ria ai ako naki ai kau wharesi mo i sātusi. Kore ke tau ngata pia mei ai. Tapu ki a whio ai o tua maf mafi, pia ko whamalumalu atu pe, i he talafua tapu ko kamata aki e tau porokalama ko ia oe ahoni. Ka e taa mua e whainga maari oe pongpongini, ke whai pieha vahe vahe, pia moho tokoni, pia mehe wholawhola ku tau whanongo ki ai, ke whai e pieha o tau whakaroto lahi, i he whanonga ko ia oku tau i ai i he mo uini. Tau whawhita i ki he o tua hange koe lotu ku hake, pia koe ofalahi kua whai magtau tolu pe tau kauai i he sāpā te hono whā. O he walu i mahina o he halafononga o tau koe ni, ko haina ni lave lave iloa, te tau kauai i he whenga maari o he mo ui neongo o ku tō tau pe ho tau kau ngā whanonga i he whanonga ngā ka koe whenga maari o he mo ui kune tuku mā ki tau tolu, kei whakatonu ai e tau whanonga ki hono whinangalo ka o mā foki, a ngā he whatongia ko tō pe o ku tau fuesia pe amho tau kau ngā whanonga o he mo ui. Ko tawa o mai e ni ki he walu i mahe nā pia mo e wike whā o e hala whanonga ko ia o kutau iai. O kutau whakatoka ngai a e taimi o e whanonga o taimi o ki kai ke tō ma au ka ku takamilo pe. Ko tala ko ia e he wholawhola pia mo e māu ko e tau takamilo o ku whai pe ki api. Aho ko toa pe he whainga maarie ko tuku pia maa ki tau tolu. I he mo ui ko e tau ngā onu ai pe ia o e whanonga o kutau iai. Pea mehe kei tamasi i o au ki he matu o tua. Pea mehe mo ui o au ki he mate. He whanonga perikimi taimi nou nou au tau whai i he mo ui ko eni. Pea kulahi apito e ngahi mea ko ia au tau whi aho mo whi kuki mo ia i hala whanonga e mo ui. Ngahi mafasia anga au tau whakakau kau ki ai. E ngahi fusi mo omo e hala whanonga ko ia au tau iai. E ngahi whenga taa au ku lawe mai ki a tek tau tolu. Pea ku hoko e ngahi me ani, ke nehanga o to'o atu me te tau tolu a he fie maarie pea moe nonga o tāpua ki koia o he hala whanonga o ku tau iai. Ko e whaumanatu o ku omai pea maa ki tau tolu he pongpongini, o mōna tau whaka a tā, a ngahi hoha a koia o ku tau iai he mo ui o lolotonga ni, ke ngāloai ia te tau tolu a ngahi tāpua ki koia kua whakakolo aki ki tau tolu he otua i he mo ui. Te milahi foki o tau whakamā upe tau hala whanonga, ko hui ko ngahi mea ku lawe mai ke te tau tolu i he lolotonga.
Kai ngalo ia dek tau tolu ia anga

tāpua ki koia, kua osi whakakoloa a ki pē ki tau tōlu he otua i he whanonga anga koia oku tau i ai. Ka teke mō tōlu oku mea mai, pe ke te au whakotua atu he pongi pongi ni, oku lahi au pito a ngahi pōre, oku lawe mai, ka teke tau tōlu he whanonga anga koia o taimi. Ka e ngai aho ku tau ongo i e ki tau tōlu, ku tau fusi mo omo he ngahi mea lahi. I ngahi mea whakapa anga, he anga i tau no fō, he tūnga whakaikonomika, ka amā i he whakailo pe a moe poto, pe a moe ngahi ngafa o ku tau iai. Si e tau seini ti, ke fua aki a ngahi fie mau whaka aho pe koe ngahi kawenga koia oi mo ui. Pe a si si pe a moe ngahi tari ke tari aki a ngahi whihu ila lahi, o ku tau whihu ia i he mo ui o ku tau iai. Ka maa foki, o ki kaike tau mau ha whakaroto lahi whiunga ki he moui, he ngahi taimi o tau whetauraki ai. Pea moe ngahi paloparema, moe whaingataa koia o tau iai. Ka ukei whaumanatu kia teki tau tolu e sisu he talanoa ko tau whanongu ki ai i he pongpongi ni. He whakatokanga ko ne whai ki he kaua ko. Nai kai ko ake mo manatua. Kau hii he ku... Koe ngahi mea ia na ana osi mamata ki ai ki ono kofanga he eiki ai laua fe, aki ai maa. Ka koeni aku nau keiho haa pe motokanga ki he maa materie koia oi moui. Taimilahi aku pehe pe ai ngahi paloparema koia oi moui aku tau iai. Koe ngahi mea koia aku tau mamata whaka aho ki ai i he whanonga anga. Ka ngalo ia tek tau tōluia ai ngāue koia ku osi whakahoko he otua ki he e tau moui. Talu huna whanau i mai ki tau tōlu ki he maama ko ini. Tau manatua ai ngahe ngāue ko ia kua whakahoko e he otua i he e tau mo'ui. Ko ia ki mua pe tau toki lea mo tau launga ki he ngai mea ko ia ku tau tofa ngai i he lolotonga. O kufie mau ki tau tōlu ki tau manatua ai ngahi tokoni ku osifaia e otua kete ki tau tōlu. Ko ia ku tau a umayai ki he wiki he ono whā oi walu i mahina koia oi tau ko ini. I he ngai taimi koia na atau tangi ai pia mo loto mamahi, na ane tuu pe ai pia mo ki tau tōlu ke whai ho tau tokonia. Pia ka baurewa kua osihanga e o tuā whata mai ki tau tōlu i he kuhiri. E kei pehe ai pe hono whata ki tau tōlu e o tuā me he loloto ngā ki he kahao. O ki kaifi e mau ki tau tōlu ia, ke tauhanga whakaata ai ngahi lifia, pe moe ngahi manawahe koia oi mo ui o tau iai, ke nehanga o pure i ho tau kahao. Koi whakatokanga lahi ia, o whai si isu ki he kaua ko i he pongpongini, toka ngai, ai rewani koia ai kau whare si. Ai whahinga whakaloto lahi, pe koi whahinga mo ui, oku nauhanga o toho aki aki ai tokanga ko ia oi kakai. Ngai mea kui kai tāu, ngai mea kui kai whiunga. Toka ngai ia rewani ko ia ai whārisi, nā whaiwhai ko mō vete ia i ho o mō mōi. Koe whainga whakakaukau tā tāu pe ia, ke o te tāu whakaata ai irifia, pia moe manawahe. Ke o te tāu whakaata ai ngahi whakaanga oi mo ui, ngahi mea ui kai ke tau fie fia ai. Ke o te tau whakaata ai ngahi lau ai kakai o kwhai mai ke te tau tolu, ke nehanga o whakafonu o hatau ngahi loto. Mahalo pia ku tau whetau laki pia moa ngahi mamahe. Pia ku ngai whaingataa oi mo ui o ku tau iai. Pia ku hanga he ngai whaingataa ia ko ia o mapure iai ki tau tolu i e tau whakakaukau ki he laka atu mo hoko atu ko ia o e tau mo ui. Fie mau ki tau tolu he pongpongini kainga whanongo ki he reteo tonga o Aotearoa. O fie mau ki tau tolu ki tau whihangahanga i pia moe mo ui o makatuunga i he tui koia o ku tau mao. Ko i tui koia o ku tau mao o ku ikai uhinga ia e iai hangahi paloparema te tau whetauraki. He kai ki a hangahi paloparema te tau whetauraki pia moia i he whanonganga. Ka ko i tui koia o ku tau mao o ki kaike tau whihangahangai a ki pē pia moe mo ui ko ia oi lorotonga. Toko taha pē ia tek tau tolu. He koe taimi ko ia gulawe mai ai ai whaingata a ke tek tau tolu koe pōre ke o te tau fo i wawe. O te tau holo mui. Ka ke tau lotu mao pē kia te ia.
ka ki tau whenga ma upe i he ngā aue, pia moe tau whakahoko aho no whenga alo i he moui. Ke tau tuu hake ma upe, i he taimi o tau toa i he moui, pia ke tau tui ma upe, he taimi o veivei uai, pia mo tāla whiri ai, ai whanonga ke te tau tolo. Iyo mahalo pe iai ngahi moonga i au tuu mai pia mei mua, o kwhie mao ke tau kakai i he whanonga ko iau i moui ni. Kau wha manatu mai ke tik tau tolu, o kwhie mao ke tau manatua ko sisu, o kurahi ang ia, he ngahi moonga ko ia, o kutu mai, pe aku hanga mai kia tik tau tolu. Ko e pore ko ia, ko o mai he whakatu omeria o e pongpongini, kia te koe kuki mea mai he reti oka mai Facebook, ke proklama reti o tonga o Aotearoa he pongpongini. Ko e hae whahinga, tūkunga oi mo ui o kuke iai mo whehanga hangai mo ia ihe aho ni. Ko e hānaia ngā aue ku osifai ihe otua ia pea ma au. Pea tuku e ngahi manatu me rie ko ia o tau ma u ke ne whakaloto lahi ki tau tolu ihe lolo tongan. O te tau hanga whaka ata ha kifoi aho o ku kovi kia te tau tolu ihe mo ui pe moi whanonga. Ke ngalo ai e tek tau tolu ia a e mohu pe a moe mahu ta fea o le lei pe a moe tāpu aki ku whakakolo aki ki tau tolu e heo tua i he hala whanonga. Ngahi tau motua ku tau iai he ahoni tau tāla fili pena e tuunga i he hā e tau hao mai. Koe o tua nāne iai ke whai ho tau tataki. A ngahi tuunga i hanga o tau nofo o tau inasia e ngahi koloa mau i ho tau nima e ngahi lava mea o tau iai. Koe tokonia aho tau otua, ku osifai ia pia maaki tau tolu i he whanonga. O pawhetai he pongpongini, o talamai ke tik tau tolu, ke koe ngata anga ia o e tau whanonga, he ngahi tāpua ki ku tau inasiai, pia koe ngahi paloparema ko ia o tau fōuai i he moui, o kikai koe ngata anga ia. O ku kei whiemau pe ki tau tolu, ke tau kei whanonga pe, tau kei laka pe ki mua, tau kei tui pe, tau kei whalala pe, ki ho tau eiki ko ia ko si su kalaisi. He koe otua pe ko ia tene lava e ia ke tofahala pe ama aki tau tolu. I he whaingata a ko ia oi mo ui. Ko ia te tau iloa ia mea to tonu ko ia ke tau whai. Pe ko ia au tau amanaki le lei ki ai. He pirikimi o taimi ki itaniti. Ko ia whakamu pe ama aki tau tolu i he proklama whakatua milia o e pongpongini. Ke tau manatua ai fai mo oni ai otua pia maaki tau tolu. Ihe ane afi, lolo tonga pia pehe ai pia kihe ka au. Pia koe hai pia tūkunga ai mo ui te tau whihanga ngai mo ia ihe ahoni, pia mo a pongpongi. Ke tau fai akia ihe e tau tui mo falala ka kato ki ho tau eki ko ia kosi sukalaisi. He kai honge fai ngata ai mo ui ke te tau tolu. Kai omoena tau fai ata ai fai ngata a ko ia o e ngahi aho koe ni, kene hanga e ia o whakangalo ia tek tau tolu, a ngahi lelei pia moe tāpu aki ko ia, ko whakakolo aki tau tolu e o tua i he moui. Pia ke tau tokanga kina foki, a rewani ko ia a e whāresi, nā whaiwhai ange e kua mafola i he tau moui, a ngahi ulunganga o tae whiunga mo tae tau, a ngahi ulunganga o e launga mo e hanu i he taimi ko tau pia o e whanonga. Ka ko sisu kalaisi, ko ia o tau falala ki ai, pia ko ia ho tau tokoni ofi, tene whaka koloa ki tau tolu, i he tāpu aki ko ia oe mo ue. Tau ange ki o tua mafmafi, kene tāpu e kina ki tau tolu, a ki ai folofola, ko tau whanongo ki ai, i he pongpongi ni, ki tau lotu. E o tua mau whakamalo atu, he folofola, o ku māma, pe o ku keifai ai pe, aho mau whakaino hino, ki he mo ui oku mau iai. Ko mau tangata ia, oku mau hanu mo launga, pia oku mau hohaa, i he ngai mea oku mau whetauraki mo ia i he lolotonga. I he ngai tonou nou o mo ui o whanonga anga. I he ngai more ho mau ngahi o whaanga i he nofo o taimi. He ngai tuunga mamahi ia mo i hopo hopo kia o i hara whanonga. Oku mau fo iai, pea ngalo ai ia tek mautolu ai tokonaki ko ke osifai pea maaki mautolu i he aho kotoa pe o e mau moe.
mau kore fa mone more pe ki ho afio ko mau tanga ta ia e ko mau fie mau ke mau fononga pe I ha toka maari ka ko ke osimana e ko e pe ke fafana fafanga ai lau ia fe ko fina ngalo e afio na ke mau fai mo oni pe mo fai to tonu I hala fononga hange be ko fai to tonu pe ma aki mau tolu ke mau falala pe ke mau tui ke te koe pe au na faka ata ai lewani koia ai faresi lewani koia aku mau mau ai ai nofo kene mau mau I ki mau tolu pe mau mau kaunga fononga fraunga e folofolani ke te mau tolu ke mau loto ata mai pe mau lau marie ke I faia I pe ho mau pore I he pirikimi aku mau fai I taimi mau loto atu koia koe kaunga aue ngai polo kalama ai ahoko ini e whakahoko pe mi faren Pia foki e te kina utolo, kina o mea mai he reti o, ka o mai he Facebook, ka he pongpongini, toku ke whakatou katea ai tūtū I pia moe tānaki, I he ngai hiwa, I he ngai tokoni whakalau maari, I he ngai polokalama ko teu I he ahako eni. Mau hapai atu ai mau kau whanongo, kina utolo kotoa pia, kina o mea mai, si kau tōre ke reka, ka o maa foki ai talavou pia moe fine mui, pia he ke mau whanau. Mau hapai atu e ki tokoni mai, ta taki ai pe ai polokalama o e ahoni. Ma mana dua foki a ginau tolu o kunau whaingatai e whasino I api, whare mahaki, whalotolahi ai pe ai a fiona ho nima whaifaka mo ui, ala mai tokonia, ai ngai whaingata a whasino whaata mai whalau maari e kotoa pe o e whononga. Ma hufia atu ai ngai whatongia o e ahoko ini, tokoni mai nau tolu hoko nau ngahi aho, ha whao family fo o whakahoko. Ka maa fokia ngai kātoanga o e lawa mea I he mo'uini, tuk peke langilangi I ai a ho'o a fio. Ma roto mu maa poplana, eki o kui kai hataha e tōu mui ki ho'o a fio, he kuke kei whakahawa pe a pli sone ki hataha, o kufie o fiatu ki ho'o a fio. Ma roto foki ko uhi, ko e, si ngai whamiri kui ai e maa vai pe a me ngai ofaanga o e nofo o taimi. Ma whamalo atu he mau koloa, Ka kua ke toi maua tuia e koe pia mai a Fiona. Koe maulo tu ai mamahi pia moe whainga taa o iuhu o e mawai ke whakanonga whakafie maari ai pia aho a Fio. A ngai tunga malanga ko toa pia malanga I pia mea he o wholawhola I he aho koe ni. Tauange ke hoko ia ko ha tāpua ki mo ui ke tāna ki ai pia hoka kai ki he pureanga ko ia o e a Fiona. Tauone mai ke tau whiawa mo koe I he ahoni koe maulo tuia moe kore whai atu. Ia sisu klaisko alo ka ko mau whakamo ui. Amen.

Dan mia mai faki aki he hongo mau koia ko mai pe maktau toru I he pongpongini mau ruaki I he ka keitau pe asi su hiono kolosi pe po ke mau koia hono wa ko fie inu au si su kia te koe. Loto mia mai faki ke tau polo kalama koia o e hiva fawwita I kia siho wahi ngai mau ko teu teu maktau toru he pongpongi fo o koini fai ai tau whakalaulau lotoa ai pofonga o fai o toa e ne tauhi mai o kwhai ke ting tau tolu ka maa foki a ngai whatongia a tau tolu ke tau fwesia I he tau mui mui o kwhai ke a te ia. Taritale ko ke polo kalama I aho ni pe a whepeha whetu ko ke mea mea I he kolope ka maa foki a te rani mo tolu ku mo fulau mai ke fonwani tau kau whataha I heni tau anga pe ke mo mao ka aho ngai aho lelei I he taimi o mo I he fonwani ai ngai whakau ko ngai ngai whatongia ke ke o whapeke lawa whakahokulele ia pia I ka ngatai ka toi foki mo ui foki ki hoko ato e ngahinga whafatongia. Ko e reto tonga a te orak pa whatongia foki maki motol I he ahatokona ki pia mai ahasapate I he taimi ono ia ki hong fulmawa ko ne kawenga ngā we koe lalanga ai mo I kakato I a kalais a e kuteu teu ia e tau ngahe polo kalama I he ahatokona ki ke whai peho tau tokonia pia foki ke ngai polo kalama ko ia o e ahasapate o whakakoloa ki tau tolu me tau longa I whānau o whai ai pē ki ngai tōnga ke kehe oi mo ui aku tau iai. O whalai hati ki te motoro ku tau pē, kau tōru e leka, mō mea mai motoro hoko mō ngai aho I aho ni, tala mo nuat ki te motoro, mō tōku ofo hake pē mehe mālo lo, teu teu ha ipu kofi pē kua ipu mailo, I he pongpong ko ni, neonga ne moko moko, kau tau whawhita I he tau inasi, he tāpua ki ko ia ofa lahi a o toa, o kwhai ki te tau tōru I he mo ui pē tau kawai, e sapate hono fa o e walu mahi na koe ta uni. Fa malo ati mo tolu mo kau mai I he Facebook, koe tau Facebook a foki ko le te o tonga o Aotearoa, la vike ke mea mai ai ke tau polo kalama, fa malo ati mo tolu mo tohi tohi mai I he whakawhita I he tau ausia, ai pong pong whakakoloa koe ni, pia peheke ati koe ku ki tari tari pia ki mao tolu ki o mo ngahe la to whare I he pong pong ini, I he le te o, o ku ke mea mai pia me he whare kautou reke reka, pe ko whare mahaki, pe I holoto whare pe, I holoki, mea lere, pe ko ngāwe, o ki ia he pongpongi ni, o ki ai whewhia lahi ki taritari leiki motolu, ke tau polo kalama ko ia e aho ni, o whapete ke mao whainga maari, ke ke kau whakataha, e ngai polo kalama ko ia ko teu teu I aho ni, pe ka ngatai, ka koe tau malanga ko ia e aho ni, whaka hoko ia, I he taimi hongo fulu ia o e aho ni. Malo e tau mao pongpongi ni, taritari leiko e ke polo kalama ko ia, ai le te o tonga o Aotearoa, tahanima hiva tolu I em ki he pongpongini.

Motu me mai fokia ki tau proklama ko ia o e hiva whawhetai ke sia wā e pongpong sāpate tawange nai hoko ngai māu ko ia e pongpong ini ke hoko ia ko tāpua ki mag tautol he kamataanga ko ia o e aho whauni. Ko e tautaimi ko ose menite e wahiva pe me he fitu pe ko e whainga maari e whukoini te tau hoko toi pe ke tau proklama ko ia o e akotohi tapu pe amore te otonga o Aotearoa ki he pongpong ini.

at pagkaitong ihianga ofa ay ngay makapuna ko ya san tawo mersen mankia na to na loto deng na kapang at programa ko ya fana o maklasi lavi te tewa kita programa pe befo ke fenga mari kwat mat motol fana kita kapataha ya o telefoni mai ki fane ni hetol fit fitu tani mai hiva tolu fa ko ai hotokoni kita programa ko ya ai fana o maklasi ihe pong pong ini. Panagu fifia ki tata leik motol ke proklama koia o e pongpongini a fo wene u tau kau ki ai pe a fape ku ke mao ha pongpong le lei a paku ke ofu hake pe mehe maa loro koia o poko mariwatu pe fia re ti o tonga o a te oroa ke tata leik koi ke ahoni pe u ata pe pe mo itala monu ke ngai fatongia koia ahoni ka ot ke lau tohi fasapate ka maa foki a ngai houa maranga maunga keres koia o e ahoni. Ada tau telefoni ka di motolu ya whanau mo fie kau mai i tol fit fitu tani mahi wa tolu. Tol fit fitu tani mahi wa tolu. Telefoni mai piki whareni whakau mai ai ho tokoni ko ia ki he tau polo kalama pege. I he pongpongini ko puke bebe whanga maare ko ni ke whae tuha ki tala noa ke te motolu whanau ki he hanga si su o ta ofia matangi. Jesus calms the storm. Hanga si su o o taofi e matangi pe kone whakatoka lelei whakatoka maari e matangi o pehe i he efiafi e taha na taangi sisu ki ne kauwako tau krosi ki he kauwai ko e kauwai ko ia e taha pe na nau hekarewa ki ha waka pe kamata e nau wholau atu ko ia ki he kauwai e taha na e na ki i ongo i e he e ki o ku ki i hela ia pe na ne fie mao ke maalolo ko ia nā ne toka pē i he waka o ne mohe ai. O ware pē nā ufolau koe ku nai whai koe e tahi ko tō mai ha matangi. Tō mai matangi koe ia pēr lawe mai e matangi ki he waka mālohi au pito. Pēr hake mai pēr moe pēau kamata ke lalahi e ngai pēau koe ia o lawe mai ki he waka. Pēr kamata ke hake mai e pēau ki loto waka. Pea ngoi he kaua ko hange kuna wilifia mo mana wahe, koe na nau whafangu lewa a sisu, pe nau kaila ke a sisu o talange. Eiki, au ki kaite ke tokanga koa koe ki he tau wholau, na tau mate pe tau meremo, na e talahe talanoa, na e tuuhake ai eiki, o ne sio ke matangi pea moe tahi, moe peau, pe ne talange lewa ke longo oua e toi ngū. Quiet. Be still. Ko rea e na e whaihe e ki he tahi pia moe matangi. Pia utala mai he tala noa na e hoko to osipe ne rea kuo osirewa. Kai ke to e hoha ai matangi, toka ne rei e tahi. Osipe e rea e ki kuo ririu rewa ai whaingata aia o whaingofua. Ko e pia au kuo nonga mo fie maarie. Pea i kaike i toi ngata mo haa e longa a koia aitahi. Si olewa si isu ki ne kaua kope ne talangi ke te kinau tolu. Ka mena mo uli fiai. O mua uke i tae tui pe koa. Na si o e kaua ko ki he eiki. Pe nau whepehe ake nau whanawhana. Hange pe koe tau whanawhana koia. He angai mea ku tau si o kia i he whanonga tan. Ko hai e tō tahani. Na amoe. Matangi pea moe tahi, pea moe peau, o talango fua ia kiai. Whanau i he pongpongini, tau ki talanoa ko iau talamai ke tik tau tolu, ke o te tau ilifia mo mana wahe, heo kuia tik tau tolu pe a sisu, hange pe koe kauwako ko ia ahoni, na nau ilifia, kana i waka pe a sisu he nau folau ko ia na e whai. Pea ikai ngatai, pe talamai pe he talanoa ahoni, o kulawa ke tau talanoa ki a sisu ke tau ngahi palo parema. We can talk to Jesus about our problems. Pea ikai ngatai, ka koe ngahi hoha a koe a o tau mau, tau lava lotu, kore ke e ki kene togonia ki tau tolu he tau lifia koe a i he tau mo'oi. Pe kai ngatai, ka koe talamai pe ke tau tolu whanau i he pongpongini, o kulahia ngā sisu ia i he ngahi matangi. Koe storms of life, o ku greater pe a sisu ia i he mea kotoa pe. Taimi taha, o ku hoko mai a ngahi matangi i ketik tau tolu ngahi palparema at school. Koe ngahi taimi u tau kea i pia moha taha mo tau ngahi friends. Taimi u hoha ai, tau ilifia ngahi mea u hoko tau ngahi api. Tau ilifia, o tala mai,
e lava si su kene o mai a nonga pe a moe fie mare. Jesus can give us peace kene whaka fie mare I ki tau tolu he whanonga. Ko ia whanau I he pongpongeni, ko e whehu I koe mak tau tolu. Ko hai tau mea e whai, he taimi koe au tau wili fiai. Taimi au tau wili fiai, mana tui, oku I waka pe a si su moki tau tolu. Oku ne whanonga pe moki tau tolu. Ko ia I he wike koe ni ukanga mai a pongpongi, te te wat ki he a ko, pe moe whanonga aki koe a te tau whai. A whanau, koe whamana tu, o te tau ngo I tau wili fia. Pe ona tuku e tau lotu, ka ke tau falala pe ki ho tau eko si su klaisi, tau kori ke te ia kene o mai a nonga pe a moe fie maari e pe a maa ki tau tolu. Ko ia whanau I he pongpongini, a e tau.

0: Ja tau loppu. Miksi suu opu maikki omaa laumaa ja joku mau keivää vaimaa loppu maana vahe. Ja takia mau kun on laa vahe peepää kevää lykivää tolun mun viime. Ehkä lesiä ikkiä sukkalaisi koko lai ajan. Tämä ei johi mä laumaa liian moni on niin of iho ohtuna. Mikki mä oon tol. Ouona on kaapiota ja mutta ei God is good all the time. God is good. God is good. God is good. Every day. God is good. God is good.
1: Aloha pito arifareti ka maa foki a sabrio pe foki kia leone a ka uola ko ya ko motokon ki polo ka maa pompongi ni pe a ofala hatu patawang peke mu maa ua aho le foki. Aloha pito. Tawakai mua e telefoniko ni maa lorei maa le tau maa pompongi ni.
0: Malo
1: elele koulu. Iyo, koe malo apito ko
0: ungatea matapapa tupauniwa.
1: Malo apito ungatea, pekea tupauniwa. Kau mai ki tau proklama koe ya oe pongpongini. At venga mari ko ni ma kimoa.
0: Iyo. Same te atahabalu ves uruaki ke fa. Pakapeta ike siova he oku leleia. He oku talonga o ta ingata ene alo ofa. Ko isi leleia ke pehe enaulea. He oku talonga o ta ingata ene alo ofa. Ko sali o elo ne ke pehe e naulea. He kutolonga o ta ngata e ne alo ofa. Ha apasea ka sio va ke pehe e naulea. He kutolonga o ta ngata e ne alo ofa. Sane vai taa tolu ves tolu faa ke tolu nima. Ko e tuotu in fo o o kuo tu kuat ke te ki mou tol. Ke mou feo faa ki. Hangea ko e kuo faa ki mou tol. Ke pehe fo ki ho mou feo faa ki. Ko mea koe e ilo e kakai ko toa pe. Ko e kakawa ko ki mou tolu a aku o kapa e ai ha mou feo faa. Sione vai taa faa vesiono. Pea folo fola asi isu ke ai. Kwa ope koe hala. Moe mo onni, moe mo ui. O kui kai hau hata keta mai kai e ene fau ia tea. Kwa la se vai ua vesiono ke fitu. Kwa ia kwe mea io mo mau akalai si isu ko eiki. Pe mo fau ia tea pe. Pe kakai oku waka ia tea. Pe oku langa hake ia tea. Pe oku paka a au ke kau kawa. Ia lotu. Ia ono anga na yako nei kinai ki mo tolu. O mo tupu le kinai pe o moe ai faa faka fita. Ili pai vai e faa vesio no ke hiva. Neongo pe koe haa ai mea. Owa te mo lota mo uai. Ka ihe mea kotoa pe tuku ke haa ke otua. Ho mou ngahi kole ihe lotu moe hufia pe a fai moe faka fita. Pe koe nonga ai otua. Aya koe mamao ihe tatai. Ai ata mai kotoa pe. Tene malu i ho mou loto mo ho mou ngahi faka kaukau ia kai sisu. Ko e kule apaka osi kaiwa. Ilonga ngahi mea uku mooni. Ilonga ngahi mea uku tau. Ilonga ngahi mea uku totonu. Ilonga ngahi mea uku maa. Ilonga ngahi mea uku faka ofo ofa. Ilonga ngahi mea uku wongo wongo lele. Iyo kai ha ulo nganga lele. Pea kai. Ha mea uku faka malo ia. Ko ngahi mea ia. He motokanga kiai. Iyo. Ko ngahi mea na amo wako mo ma. Mo ma'u, mo whanongoa, mo mamata kia ia te au. Koe ngāhi mea koe ia ke mo whai pe toki ia te ia. Ki mo tolu ai otua, o kua ana ai nonga. E lea toa tupau niwa.
2: Efa, mo bisia ki e ki wawo pe. Ia ta oio ia tu mo bisia. Oh, oh, oh.

Tata imi kou tōmi te whālu ki he hiwa. Ia kakato ia e tau polo kalama ko ia mo e tau whānau makalasi e pongpongini. A te whakamālo lahi ki he whānau ko ia ko e tau kau mataha i polo kalama ko ia e pongpongini. Tau whakawe i kumoto e taim te tau pe i he wiki ko ia kahau ki polo kalama ko ia ai whānau makalasi. Watfo ki polo kalama ko ia whānau makalasi tō ngai ia ngā ofa ngai makapuna ko ia sentao me seimankia. Ko ia ko e polo kalama ko ia oe ahoni.

Ui le te tonga te aroa ke lalanga mo ike kakato ya kalaisi. Pe tau tai mi koe hoko toto nui ni ai hongo fulu. Pe koe lava I tau polo kalama ngau e whakamisinare na whakahoko a te tangata I kwhaifikau tok ta fawe ti matu I whanua. Ka te tau hoko atu pe whakawhia ti motolu I tau malanga whakaiki o I ahoko I ni.

lau mak tau tau he pong pong ini ya tope ya pemi gospel yo si su klai si ki to ko ya Matthew ta hau no oi va he ke ko mata lau me be sta to lu ki hon no wa no a ko ya oi ko nga Matthew va ta hau no be si ta tol ki wa no a ko ya oi ko nga a te lau atu ya i he pa ki tau lua ai a pele lau a polo hola. Ei he pakao kioki atu ati suhu mo ne kaua koki pei tuu o sesaria Filipai. Nā ne te hui ange ki e ne kaua ko, ko hai mai ai poha o i tangata i he lau ai kakari. Te nau tala ange o kupehe e ni ihi ko sene pataiso. Ka aku lau e ni ihi ko ilai siā. Te ko e ni ihi ko sere mai ate. Te koha taha te kau palo fita. Pena e toki eke ane ke ngā tolu kako hai au i he lau a mō tolu. E tari ane e Saimone Pita, koe kalaisi koe, koe alo oi otua mō ui. E tari e si su oku monu ia, a koe Saimone Foha o sione. E koe ilo ko e nāna i kai te ke mau i a te koe pe, kana e watu ki a te koe e eku tamai whakalangi. E kohono mo oni e Pita ko maka, pea te ulanga hoku siasi i e funga makani. E kai lava e nahi matapā o mate o ikuna i ia. Te uatu kia te koe ai nahi ki o e poreanga o hevani. Ilonga hamea te ke taofi i mamani e taofi i hevani. Te ilonga hamea te ke whakaata i mamani e whakaata i hevani. Pea toki whakatokanga e sisu e ne kauako ke oua nau tala ki hataha koe kalaisi i ia. Kore ki tau ngata te miai, pa fi mua kauhiwa, ki whaihe kauhiwa, pa fi tai, ki a mua whamalo.

Saka marat ya tik motol hon kota pek mu mia mai hepe. Benga ko e lava ya e tau por kala ma ki sa pate ko ni ka uta frafi at ki motol ki time data wi sa pate ka hau. Pe aku ke ko re pe homu lotu. Benga ki tau ke ma wi vi pe ke faka kaka to ai na we ko ni. Ko ya fra marat ya tik motol fa fa fa ta ta ki 5 ka u pe mo ka nga we re ti to nga a te aroa. A fra marat nga ko mo tu time. Kambo me mai hepe tau ka frata. Ya mele ti to ma o ate aloa i e pong pong ko ni ata ko fa mole mole ka pa na ya nga hiria na to ki to pe kai ki ta pe mo mo wa kai pe mo mo fandongo ko le bege hu fa nga tu i he kolosi ya mo e ta ta ne le le pa he kolosi kare vale ki ta lotu e gle le ma fa ma lo wat ko hinga ko e lava e por kala ma a ko ni mai lo yo tu na kai lava ya ko ha ma poto Kana e lava peia tu unga I he tokoni mai a o lau maarie. Ko I atua kuma whakamalo atu, ko omi a whainga maarie o mo ui, pe a kuma hukore hoko engahi polokalama na e whakahoko e aho ni. Ke tokoni I atikina tolu kuna umea mahi o pe, ke tokoni ke lalanga I pe na umo ui, ke kakato I a kalaisi. Ko I atua kuma uluwa te ma umo ui, neungu I mautai tau, I mo mua pe ka ma umo imui, tau top vaita, fai tau whanonga mi taimi ki I tani ti mau. Fai ai lotuni, huafapeta hao alo, Sisu kalaisi kako mau whakamo ui. Amen.